Kanagumba na arang bay siya. Taningi kanagumba na at tapay siya. Kanagumba na matami siya. Kanagumba mana. Fumi siya. Taningi. Hawjik tinga chari ba meses na sina. Matami siya. Ariba kanbilak pa singilak tamani. Sagol ban may nolerak tigi. Suniti balana. Kanbilak pa thabilak pa meses ni. Bibidyapati Sarmagi Konjelda Bijendra Kumar Sarmana Shairing Bai Shaini Chetkinu Kairubagi Kanbirakliba Marup Amadi Good morning Manipur Nungayana Tabiriba Singidamag Ishai Kudol Tamjari Taminasi

Sangay Channel. Lepalay tinatawiyo, mayam gidamag ni Akashwani Falgi, FM Sangay Channel. Hauzik, pungpa masida pudo na luxury. Tongan-tongan ba sa isa pasingdagi, Gid. Gid kudol gahan madatami na si Mohit Chauhan digi, Gidama.

0: Vas-y. Cariño, allí vas.
1: Corino no fue en el Tauricia. Ha.
2: Ha.
1: Corino no fue en el Tauricio.
2: Y todo bien. Angans, nene. Ma pamdo la iruna ba. Hay una tía, hay una tía. Hay una tía. Hay una
1: tía. No me sé, hoy es un masaca en Capelete, ese. Ejo. Y botomba.
0: Vas.
1: Muneta. Vas y guajara hay. Tiene
3: camo. Matamse, ayocre. Opis matamse, yo la ni.
1: Baji,
3: Somda, yum sabine carine. I quay so quarter the late of a yadaba. People mamma sum sada badegi sum.
1: No quina quarter the late or di carigi.
0: Somda quay, sip secretary now, order matolo babazi.
1: Ado a quarter the duggy nungi, opis powers at buga. Yum duggy opis powers at buga di, a caraman and napa.
0: Adugi buddy, yum si days at puna napa yam, he needed
3: Bazi. Masipum nama, I say. I quay imung when give me your sing punna. Tanaga yana do not lip naki, but what pummy never.
1: Oh, curry, curry, curry. Macronico. Machine the quay, moody one. I quay organ, she may be when I give water.
3: Tamo, mina king, hammock to the la oba. Song got cut.
1: Ah, it all.
2: It all be.
1: Machine, what is she? Pardon us another yadre. Ibotomba.
0: Bazi.
1: Canada the labor nangi nayamba. Aduga. Then you the labor nayamba yama. Low in a ball, pico. No should mumeto. Napa she yum machit had octuna set keep a tar of dinner. Hincon say, Nama mutusent on a sheep.
3: Kind of toby.
2: An unchingy among the jarry toby.
1: Yari natini toby. Nungu cowbro. Nasha amata nutana. Nasha marigi ming shanba. Larry clayba. Tushan pea amati. Mapanda nasha sing larry macatam tanaba. Matung matung lobe the gee and octana. Nungi humushish harbata. She could have been with na lak but that nung nang won't she number him cool gi patato who's it so eggy knock the lady me dog
2: it all
1: but she shin do nung nang won't shin crabble
2: sink it
1: out the community dog nung nang won't the lupa sandy I'm a pauper shin crabble
2: sink it dog sink it
1: I just shin like it hush who hide one
3: oh nahana in a lola matang logi hide na Hing call ye patatiba, kangde, kangde, hide not over the dee. Bazi the laboer. Chen pumbo, kayam yamba, we beat a bono. Baba, Babana, what is in a sinahan, I beat a mlebadi, pagadabani.
1: Nanga, madu hung a cunny high by a kung. Mama don't be nanga, madu hung than a canan hungany. Why I get out? She'll do the arriving in a hay. I get the mock the napan, a leap keeper. Pambon think keeper. Napan, a war of a matanda, ain't a market the mock dog keeper. Maruk amana, nungsi raba maruk amagi da magta pangki ba matieng ay dugi mamaldi nang kangbara. Makuha yung madugi laman si mga mga daw. Nang di garang dalak pa nina. Ibo to ba? Nang di kangpam tuwi na. Mawusin na kangdara ba siya? Nang di napaasi ki awa ba siya kangpam tuwi na. Nakuha yung nakuha po, nahitam na buho na ba da? Namado, matam siya na lay mga mga huwag da Manung matam sadana shangshar thado ki bani tu. Adu bu, nangi bavana, mama amadhi mapag shaklo logdu na. Nama leti haibige awad amat ta khanghanda na. Na khoi na khoi bu mi oiner vanna paashi na waan honar pakila man. Adu maayna shihu bau na vran hai bunga.
0: Baji, ay khoi shu kauzi di. Adu da,
1: kari kauzi di ka gaya da na.
2: Jare bhi tau bhi, to piro hai ba. Angangsin na ti ay natatat ki haibani haibani ma
1: hong sik tori si yung ay na masyad kitang ngang bata masyad hakan linde tori si yung na fashe masyad sopri yadam de masyad ki apanungay wari sharga de nungay jabane pin jabane ito na mine lalip si ito ay na haidro ay na hana haidro ito angangsin si awaba masyad karak kangalu awaba kangalu haidana Matandu the Zu Nangi, Masha Shinston Nangi, Awab, Lushin to the Tambani. Nangya wabashin nasa singsida ulabadi makwagi wakhan handharakane edina Nangna nasa singsida awaba khanghandabane Awaba masha khangda khangda chaurupaduna Haujik shu na paasigi awaba nakwaydi khangdiri ne Tandudayna nakhwaybu Lairi leiti haibagi wa nati Ayy bhaubati sha singsida ibe ma Ibungo ipa warin he shen putharin he Karban mayeng tarin he nakhoi u ipagi mati eng khradi pangune edna shasi haigi me
0: baji e khoi gi si kui gada bna te da matam khra kak ke
1: yare yare tu do bi tu e khoi gi si ishale ino le matam si ki chan bi tu si chap chan khangi baji shu nakhoi nakhoi bu mi wo na ba shen na pugi mai bu adu mai le to bu do we rab di kana ma ma ma pa na ma sha bu shi ning do rib no
0: baji
1: ita Nahal makai di nang nan, aisha adu wari, aisha yaima adu wari, adu musu engineer ni, ini musu aisha anu pisu thabak tauri aydena, nang aisha fuksha bawa hidu tariragan ya, nasha shembahi bashi nang ni aydena, aku ini kaya adu kaluk seruba, adu, itau, nang aisha mu nasha singse, musi aisha wena pangdok seruk tine, aisha hai bato ini sida amat tak udana layban he na pini itau. Kau itu urun ni, mama sama papi je nih dapat masa pulut na.
2: Makoi na ibu section na, pasan adum senari hai bni tangan bawa.
3: Aikoi su, aikoi na ngami makai di pasan adum hona jadi dapati.
1: Isha na, ibu na ahlul, aku bukan apa di, makoi di matong ni nih tang. Adu kita mukto bo, Isha pung nari netro, ha? Isha anu papa leh na harau jekiba, Isha ni ngol pangai leh nungai jekiba kaya adu bo. Hei, ni kau nak hal luar macam dah? Asal mana hundok na baru?
2: Dah.
1: Ibu tuan ba, nang kita tak itu lop tu, na pasi na mengundi piu, hai berani? Kagai ramu? Nang ni nang kita piu sana sabda, ah, tinggal mui ni, hal luar baik kau ni pandai tu, na kau ni tabak jalan dah itu, bapa, jalan kiri hai ramu, halak pun macam tu, aku halak le bapa, hai bapa. Kari gumba hau pemutung syaram dah itu, bapa kari syasi ke, hanglam bapa, aduh kakiwan, nak kui apa makuding tung, jauh, shub nagi, ahel, ikhui lady hai bagi, thakul wadu tung di, ulu hai bani ni bunga.
2: Ita, madu punam waktu, loi nabi tori bani hai bani, agi sa atom baga, imam atom biga na.
1: Ita, nang ay, nasi ngarang tetine lepun tetine, ikhui loi nakhangi, loi nui. Nahal makai om dulu thamak pawa mai ngasi di, mai di thora calak le deh itu.
2: Itu.
1: Ibu tuan ba,
0: baji.
1: Nang na lepang am lakwa, turoi ngaroi kapai kapai syatpa herak pada. Napa asinah, nangin nakut tu sambiaraga, hai na syatpa tambir kebidu. Aduh. Nasi, napa asinah ma panggil jorok terba, lepang amuk terba macam masida. Nang bupun na pasi ki shanagi sesu, oye aye di khandre ayerga. Thak thak ni lepun na pasi ki makhul sibu, oleh su hondu ki thomba adu payen we khali ba, nangi thamoi tu bu kerir shabanu nai bu.
0: Baji,
1: aduka mau, nang sukhalu, naku boksi, nang bu hek bupun na pawe ram lebdi, nang na padu bu asum na oleh su honda thindu pun ngamgeda.
3: Baji.
1: Madhushu, nasi ini nusida. Nasi si, kerambak kari ini minat khangbran nakoi. Kumune, nasi ini nusi, kaya maru iban ini minat.
2: Anang sendi khangham hoi tayo.
1: Eh, ini tau. Nasi si, na wagi ma pok ini minat. Kerambak ini minat, popan ini minat, tarikka capsana. Masih ramban ini si, pang ini thok tu bni desa sa. Aduna, ngasih si napaagi, sieng lama mampuk ni mili, aku ibu syak syamin nasi hairam bagi, aku ibu lap puni ne. Aduga, asyik matang napaangga, nuwa hairam ni mili asida, napaabu olehju honda tindok ke khanda. Hey, hai bi kita jau, asyik chati bab papa si dine, tuhe deku jasa. Piti bi dalai ba lai pang kuding jatuna. Arey bishana lu pak kat tu nak khuram nama su, masih di papa sih di kopang amloi koi saja.
0: Baji, aku ini makan teh mendeki, langki pun bag,
4: ngapiu baji. Hei, nabi hongdo, baji, baji ikut, sah, nabi tu baji, ikut siam jerak. Ikut ingat si dia opis susuti, lau lagi, bapa, bapa, ikut nanjari bapa. Hei, bapa tu kurumu, kurumune.
3: Bapa, apa mungkin asa asing bu? Ngapiu ko bapa.
5: Ito, ako isa lagi.
3: Nati, Baji.
4: Baji.
3: Ay, ko isa aktongan na batang siya lagi, Baji. Ang tangay biko. Saak siya sabi ko ni Baji.
5: Saroy. No, ay, saak ka matal siya, Roy. Ay, ko isa lang. Ado ka na. Ibaton ba?
4: Baji.
5: Nakuha na napabu. Ule, hon da tamu na ba sili ba taurang. Tauri ba tabok siya nga siya. Nanggi pikli ba na siya. Nang na numit kudin makut siyamno na kada hapto na. Di sentin bersalib bersani pada, aduh tadi kangenu kok? Mana kangenu budi ne? Mana heing xiao ni leka? Mama ma pa wei sheng bu oleh zhong de tin de shen bi ma lei bu le kan du na? Na kui bu ai luo ma dam da, na kui bu shu oleh zhong de tin ye hai gan.
4: Si,
5: i dao, ai zha le.
2: Zhou wei lei dao bi, ai, chun le zhou ge.
4: Baba. Oleh semua nasib pada, selagum si, tu nasib bapa. Ahi, kuatir dah sulai rano. Aduh, yumsa wasai, semua tu nasib yumsa sah si bapa. Bapa lagi, salah lagi sahju do, nasib awak je lagi ni bapa.
3: Bapa, nasib ahi kau lanjari bapa, ahi kau ibu muktangak piu. Nasib lagi bapa na ahi baku dia mak inna na bapa lagi siwa tuk je lagi ni bapa.
2: Yare yare sasa yare ipa na khoi to waru de da waru de da adubu ipa di na khoi na haiba ma pamadu da salagi hanal khale
4: baba
2: ipa bu khamano
3: na te baba
2: baru ni singkong haiba na tra
3: baba
2: ipa sat pa horm lage po se singa do garida urga na khoi
3: Baba, Baba, jadi sedih
2: kita berdua lagi, Baba. Kau tuh semua di, Ipa, baiklah.
3: Baba, Bubu, Bubu,
6: Boris,
3: Boris. Ayah sekolah leh Bubu. Nasi di syutingan ada.
2: Baba, nanti, Ima aga Baba gana nae, ngai ribani. Cepat, cepat, mukul mana tu, cepat.
3: Bubu di, kata ayah tu ini Bubu.
2: Masuk. Pupuk ini, sana lagi sesuatu yang mangkari, madu amputa tiruk.
3: Kau mai mangkri no pupuk, nahan kay di kedai jalan ye.
2: Masu, nahan makai di, pupuk ini nak dah, adum lay puning bani pupuk di, ngasih pupuk na pagi hai na tiru bade di, sana lagi sesuatu. Lelang dale, pupu madu amu tu tiroge.
3: Nanti madu ga bubu ki foto poli dina kali gino pupu.
2: Aduh bro, nabuk nane, mah sami nasi hai ba, aduh gino koi isu.
3: Pupu, isu lake.
4: Boris,
2: nanti isu wani, cepat pengamui. Besu, pupu, luki gino.
3: Mama, Baba, Pupu nak cari si kedai itu no. Pupu si kamu si.
4: Mama,
3: Baba, Pupu nak cari si kedai itu no.
4: Mama,
3: Pupu si kamu apa?
4: Mama,
2: Baba.

0: 사람
1: 아이
0: 너무
1: 아프면
0: 세디.
1: 어떡하지 무서워.
0: 할비요 할비요.
1: 근데 그 앙앙 지가인 언니 그이 숨자토 고통감인데 봐 왕앙 국방감인데 그지 사나 마망도 토피 아마 참비기보다는 감 아주디 피기만은 개살로 이자브라 단다 다르디 그이 오피스텔라 아가 마기 두쿠멘데 당가다 바카이게이 당가다 바게 하비지 피기 마탕가 기탕 그이 사나 마루이 바카당 담비라마가디 그이 기탕 미나 공어 이제가니 내담 피하이라가 탐절기
0: 그이 앙앙 생앙 톡방감다 바카타라
1: 아테테 카리카리 아미 담카니 니낭 푸푸 중암다 바타츠 주 미만나 드라바 하고로 바타츠 중암다 바
0: 어어 호호 파니 파니 담미네 치고 오콤 담미네서
2: 아 호지키시 아 하나 서티피켓 콤바디 파이비 벨레이 비라브라
0: 응 콜세 탐그라 세트스
2: 중암다 바 karigumba ma masagi disability certificate ama hana paithok pi bai bsi yamna tangai phade adugi matung da akoi expert singna medical expert singna ma koi pirakani ma si si manare haidi sat pangam dridu magi locomotor disabilities magi saru da kaida natraka muscle da son bagira natraka na mangonda puti lok sing wat pagi wangang pangam dabra haibatu aduma khangdok pi ba ma yamna tangai phade aduna somna hojeki certificate lobby tripo oiragadi disability certificate amahana lobby dabai dewakta akhoi district social welfare officer district social welfare office district kudimaki lai aduda angtang chathok piraga angang dugi certificate tumtang hana lokthok pinaba tawsi aduga certificate lokthok matung dadi amagi iraiba diagnosis haibadi mangonda naribadu mangonda lairiba makhalasi sini na khanga kandadi akoina magi makata ba samagi service to karai de pibana kwaidegi hena khudong sani haibto madu akoina haiba ngamna bai tanja du lojege haina mai thamjege aduna hosi hosi ki oina di disability certificate to antang han lok thok pinab to bi haina thamjege
0: hosi kodi certificate lok thok na bagi bi haibi ko adu tabiri besing na hen na mamuta na khangna na bagi da magta koina ubo da bodi ma se differently able oi haiba bodi khangye ba adu je khudong sa ba se logi haira kadi ma certificate am da ka oi doi ne ba adu ma se amuk he na khangna na ba kana da gi kamaina lo ba sahi kya da gi lo ba adu am ta
2: yamnai asi yamna hangpirak pasi yamna thagachari ngasagi khwaidegi maru wori bedi masini akoina disability certificate se kamaina logodagi haibasigi question sini akoina yamna tangai patena me amda sukoina khangan jeningi ba degi mapam pam satna akoina awareness program tawseri se kari kinu harkanda hanadi akoina 2019 gi mamang dadi hana khois manual in a pyramid disability certificates adubo all india gi oina project kama ka udid project and unique id among persons with disabilities sing se pigadam ni haidana akoi ministry gi akon instruction lakre adu lakki besi maram se kari kinu har kanda akoina any program ama scheme ama implement tongna ba madu frame tongna honrak pada ngasagi persons with disabilities gi population se khangma ma da kanle adu akoi na masi gi service sapsana tawulai taba hanadi disability certificate se atopa akoi manipur sam na haira bada akoi manipur da piri ba disability certificate se akoi na delhi da satpakan da atopa state am da satpakan da bihar da satpakan da moin he honor tau da ba aduga som da bihar da piri bada na hek south india rom da satpakan da karnataka da bangalore tamil nadu satpakan da hek honor tau da ba adu gi difficulties me amasi kok na bai da mukta india government da 2017 da UTID project se maitor launch da hor ki adu bo koi manipur su akoi ani su wa face da ya obode ki koi 2019 gi zundagi samai da da online gi certificate lo bu UTID gi project se koi implement taw kre adu ga hoji kana gum bana masi kana na certificates pi bu gi authority oi ba gi hyderabadic hyderabadi hoji chief medical officer sing se district kudumak ta lai ba CMO sing CMO taratruk mag district kodimak ki taratruk mag loinamak ngas hairiba UTID certificate se pibagi authority oi aduga genims amati rims se su hairiba disability certificate se pibagi authority oi aduna masi lokke hairagadi kamaina tobi gadagi haiba kanda akoina online da isana natraka computer center amata dum satlaga adum tau biru suai, adum Google sang biru ka UDID certificate registration nai adum tau biru, aduda adum tolakani aduga koi na aduda personal data ame adum loi na hapsel lakanda koi na documents ahum kakti mandatory koi na sangi, adu sangga doisi magi disabled persons with disabilities tu ki photo passport ama aduga mama sagi adhar si mandatory oi re, ana adhar duma sangi aduga masagi signature mga sangani. Madu upload to khatraka magi details me andu pi rakanda ma registration do successfully to rakanda system na matomda akoi acknowledgement receipt ama akoi generate to rakani. Adu lokthok pi raga ai kari kumba ai yumsi Imphal East oi raga di ai Imphal East CM wa de sapi batare. Acknowledgement receipt to pai bi raga. Adu ka makoina adu Ulu bakanda makoine referral sitama CMO concerned CMO medical officer ki office tagi CMO sing thoran doctor amom de assign tarani kari huwa magi case no ortho ki case hoy ragadi ortho ki doctor amade assign tarani kari huwa aduna psychiatry ga mari leina bor ba gadi psychiatry de assign tarani adu assign tar iba referral sit to doctor di maming yor ani adu pai bi raga salaga doctor di manaw nak ta sat pakanda di high risk persons with disabilities amung di pobi bitare adu purakan da hoyna magi degree of disabilities sini magi se Wangi condition si sini ana tu ira ani, adu ira iba CSC copy siapa mungkin payah ke lap ira ke, aku ina concern CMO duda, pisan bitar eh, adu pisan lakukan dah, mahu ina certificate itu online generate tau rani, adu na hosik pahok dah, aku ina kena tu dah 19 lagi kena jarak pasi dah, hosik pahok dah certificate ngarang pahok tu piri bama sing si, 17,474 ni persons with disabilities aku ina UDID ki certificate generate tau ris. I am a little bit of a ek to the yaukiba category tariyat to the taukiba census ni kar census 2011 gi matung da nebanga sai x na amen tor 2016 the lakh ris aduna masya koi na sampaza da 1 lakh ki matik tin laini na pasai persons with disabilities
0: hoi hoi
2: aduna hoji koi na certificate pi ri basanga sai adu matik niame anna koi masila su department na kan na koi hona jari hai
0: bata khang da bagi su ayam bo ba hoi tabira ga ngasi ge thorok ma se tabira ga he na su khang bi bo oira sanu hai jari aduka ma khata ra pada mu khang jani ngi se call ma la ayam tang lokha cha hogi ge
3: Hello.
0: Hai biu kau di taze.
3: Alir ada cha, lagi tengah ni je kau di yang jiwa magi makada hai cha kau di office mana juga kau di disabled sendiri training center hai cha ni
0: kau.
3: Ibu magi kudung cha pada cha lagi aduh skin gumbal lagi juga kau pernah di mana kencing ni juga kau di disabled sini hang ni dah elen se.
0: Kau
3: di cha jiwa gigi mata angjo. Akhirnya tang hangat pagi
0: Waktu
2: itu aduh lagi apa yang nak tinggal limbah aja. Hoi, hoi. Adu tangai pada budi kai tawadagi hai kandai isagi oiba akoigi oiba organization society registration eki makada register tawa natragana national interest eki makada adumaina tawa register tawa sakanga ba government na sakanga ba adumba ai organization ngo modi lebitare adu regati akoina high river scheme sing se akoina korpo matam da ministry na invite application korpo matam da adum thabi be ani skill development gi su yamna sauna le adu asu aina sidadi loin haibadadi kitan kaino tawdobai yai aduna department

0: 만다 난독자리바 이세이시 만다키니 다 켈름범네 삭바 세이니 필름시 소이름 기능싱 비름기네 칼리 그러면 필름기 세이네
1: 라이바키 산단 필름기네
0: 라이바키 산단 디렉션 비번이 호이 호이 아도 코이네 시기 세이시요 둠 라디오디 암밤나 타나베 세이머니코 에니 시간테기 메이타 함옴나바나 세랑베 세이니 아도 만다나 쿵기바 필름 마야마마기 아코이 세이싱 아둠 레저리 라디오다 둠 호린 샤나 팜버 레르가스 둠 칸비로 아코이기 리스너싱이 머럭터기 주 칸비럭바 야에네 칼리 아도 와리 샤나바 호독저보 이나 하이저바타레 사기 아친바 마야마디 레비롬고도니 네 PM 오이나 하이저바타레 아둠가 시기 아카스마니기 토롬세 아 야불락비 버기 아코이네디 암노 아이저레 아두부 아 토롬시 야불락레 이사르 포비부도 하나 키땅 셰토비우
1: Isada Pawase All India Radio Hairaga Akuina Yamna Wang Nakanza Hai Tariko. The Angangwing Itakasuta of the Yamna Nungai Giba, Mamaliamna Yamna Luxaba, Adumba Moe, at the Sigumba Station, see the program of Mato Duriga and Hyper the excitement Nahen Badok, Mina Dumpawi.
0: Yamnoeta Bada Duga Akuina Zudum Koran Gazerumbani, Madame Sana Dum Lakbiba, Kui. Tormusi Sweden Makisu dum Nungaibo Egadrain Kanje. Mandaze Quina Kanjelak Badagi Hajabatare. Film Mayamama Adum Kumba Uzakre. Film si Karambatsahi Adaidagidi Kumba Hubirapani Hena Kanbibagi Habidi Kuidi Kuikre. Adu Karambatsahi Matangagi Film si Kunbirukunoka Habidu Kitanghana.
1: I say 2001 Dagi Art Kilamda I say. Changbe yai have a sekung bahoba, a duga kungdaba su oikiba. A do the gi lept and a sudum tatagiba oire 2001 gi hobro beside again.
0: Hoi. A do the yamkui hibamatam hezabatar eniko.
1: Hoi.
0: A do shana kungiba film yamamadi late when you must sing kamukadi, surika and a kutka take fibra netraga, kamuk saraponing sing bibra.
1: Chorakna yankai mukti sugar, fisher film kakada. Yankai se kara help adum lebe ai na traga tabe ai amani gi sentok jensin adumaina dilai rani film mabing oina ningjanga ga lis oina thamata chi thaba su dum yao ai adu jorakna yankai muks maina thamse
0: adu yamna ishana lead role lawraga kungi ba film ya mam su lei ni film khara dang sum ningching view ne
1: film lal sipal ko this del film ki han ba khong jang da hai tare mayam na so ibo sak khang bi ki ba se lal sipal film da gi oye aduga art kilam da khong darak pa yan han ba film sina video film manglu ra ba thawai si da gi oye adu manglu ra ba thawai hai ri ba film si kumu ba da gi mayam na ste afaba artist ma thogle e hai ra ga mathang mathang project sum phang ki ba do adu maina oye aduga adum angang bakurao mapal nang na mamao ibiu lanfam de beni kabok lei ingen gi atia adum film
0: inga nong lakta
1: hoi hoi
0: yam phasa phasa bei sei miam mzi yau ba film yam am le ya hisa batare ko
1: hoi
0: yam na nungai ruga hazi kumai ba film miam sida tonga tongan ba character miam am pu ruga kumbi rei na hisa batare sai la la si pal sida su character ma dum oi ni hisa batare ko character ma yau birim ni ado hai ba low river selan from the eveni character me amma kumbi basida quite gi sina ingonda yam nungai ki ka ne khan ba character ma khatang sum pan bi ba yabra loi ma budi kai khun bi rong ne na khali
1: character se amma tang pan ba ti ku dong su sar roi anam ba da su nupi da yam na powerful loi ba aduga di khatang challenging oi ba type ki character se ina dum lowe the script se khan ba matam da su aina hai ga da bangam ga da ba script khan gi bani na ko si mana khoi da gi hele ga na dum ba di ke shu leite hai ta re script khan ba matam da dum aina pam na pam na khan gi oi bani na aduga aina kumbanga moi da ba role gum ba di dum kung ki da ba su yawe ayam bana dum khara effort yau ba hotna raga thok pa ya ba se sina khara hen interest lei hai tare hai ba di angang ba kuraw mo pal de amna challenging oi ba de gi nang na ma mai bi the double role ga sa ba sikum ba role se ko de gi lan from the eveni ha raga what he watai sana ba gi sin khak na ta ba adi tonga tongan ba emotions mem yau ba sikum ba makhal gi film gi mohung se sina khara hen di nungai hai tare
0: Isana artist amoi ke zu film ya mam kum ke zu ai si characters na quite a gi february ni have a thambi de si su artist ki maguna mane hai jage maram di tongan tongan ba direction the director to tongan tongan ba producer me ang film ya mc loina mo kai khum na bi bani na minus a thum jage ko aro koi koi kaitare praja sing ne di film ma haiba se loira kanda film hold da cassette oi ne yeng bukata ni sum da gi pung ama ama ma kai sang ba film ama yeng ga ma du gi nu haiba du lou bu wa ni adu bu film si da akhing na yauri ba artist sing da di awa na ma yam ma thing ram du ni haiba ta le adu film ma yam se kumuk pu gi sang ba journey si da thing na ba awa nu ngai ki tang share to bu
1: Masih dah tengah nado isi film shooting haiba simak tahu tim work ni ko. Masih dah transport gilai, technical gilai, the makeup artist gilai, degi artist singgi ko ekto mina kadauri bersin si ki sin nama dah artist ahum jang mama tanda artist amat tenglak pada sin si tu nampang amoi tu ini ko. Aduh ki asang sang dah degi narak pagumba kay gumba semua ko dongti bersu tu tengah nado bannat te. Degi aku gigi matam si dah costume designer, hairstylist gumba semua si layram Adugi asiki sinji da si film jida kari se tu no haibagi dumbagi wakhal me ama makhalak pase ko adagi mu film ngasi 10 days ki film ama shooting to basi na next next day da di atopa film ama mu chatu ni da character si di ama mam ne basara ka du se adudugi khena bagi sigum ma yam se wakhal si da hap ta baya da bai tare ko sab sab iman man na thop su pam ta bani sigum ba thing na re ye da ge yung ta ja laga nungdang halak pagum ba adagi nungdang
0: Yana yana ba dum loina mak chatna rakhi ba haibe tare ado wari sunu ngai ri khoi gi thorum se wari sa si sei ta ji haibe ni na khoi gi guest la ngai jita kung gi ba film ya mam lei ba si da sei ji ama ni sum thau dra ga di nu ngai ta ba su ya haibe tare sa na kung gi ba film sing da gi sei ta bi ning ba ga lei ra ga di ama katang ma te mak thabol tau ja ge karan ba sei
1: Hanba se ingan nong lagta film gi aigi punsi ingan nong lagta haiba se ai khanjage
0: khoina ga pakhang wing ri amnu ai se mun haiba tare se inga tha su oi bani na yam sana bi se ma khanbi re na haijage se ma te ma tamina se

0: sige, guess. Mandalay ma. Yam na nungay. Tasing na artist amagi asing mo magundo nga sidi ubo pangjay. Hadi, ako yung nga maroy daw hayap tare. Kamning nga harag hita pigay taga katupong nga mo. Masi, wari do ning sangag pagira na traga, wari do ning sangag pagiyo ay doon masi kamayin tabuzan.
1: Masi, Shima hayri ba characters eh, ayong wanda yang orgal hegi ba ni. Ado ito da hojiki dialogue matik to, ato dang natin ba yung uri se. Character do na pura ga, sigi sinje, sigi dialogue se kamayin ni yorok pa no, sigi emotions da yaw pa do. Ado mag, dum pong torok pa do. Ado na sigi dialogue se hayri ba matam da, dum ayam ba matam da, ina same film do da ugi ba ek se. Ado mek dat lai ba.
0: Yam nungay je, sagi film da hayri ga na The Sky of Autumn. Ingin gede, aku ini orang tem inaugi, aku ini radio lila awin su, adum sana kiba, ya maming lay balila aman hezab tare. Adu, lila sida na, aku ini Biswamitra mana tompoki role logi boko.
1: Radio lila ada.
0: Radio lila ada. Adu Simagi role sina, aku ini bum komisori. Adu semainan tauki, adu ka Simagi role ni, haziki kenona mandana logi resi suko. Adu last ke sin dzo khoi jo film dzo yeng jo ne sum ni jeng jer pa haje bata re aro sigi lila asina di han gar ba oi bani na haje bata re ko aro sigi film ji puthom dai da lila ji haipet ka ta gi ba lai bra na tra ga smain ta wi ka na khara haipet connection lai bra adu matang su tan ta kena ta thambio
1: ahai radio lila gi kese chai ngon da pirakhi e matam du da kese oi na ha pa ga ta ba do adu ta bo gi se pirakhi film namam dai da si se ta o khoi na nam do se sigi radio lila si ni na hai re bo ada ina ta dri ne da haipet taning ba phau gi de bo ko hai ba di radio gi lila makhal ji na to pa mani ko film da ut ka doi ba ek sina tungan ba ek mani art tu tungan tungan le ba makhal khai do pa hai tare adu oi basi da ina ma gi dialogue delivery gum ba kai gum se koi na kya hai tri ba matam su oi bani na ko matam da adu do ingon da su ghar ga mato ta makadra hai ba gi pa khachaba ma lei ba hai tare adu idu da wari si kari no aina sa ga dori ba role se kari no di khang da bani na aina cassette se dum thar ga ta di ta khi ba adu ga di dialogue delivery gi type se dum migi oi ba ek amali jagi bani na aigi oi ba gi on ek amali ja duini dena adu aigi oi ba ek ta dum tau jagi hai ba gi khatang khai to khai jin thor ga ta ba hai ta
0: ga amana visual amana just sound khatang thor ga
1: hai hai
0: mayam dunu hen ga dori ne ba
1: mane adu dai na aigi hoji ki character se tara kan da ai to shum ba character amani na hai ra ga do film tu ta su radio du di of the sin jum yam hapsali dena ko adu mai na thor ga namme do radio li la cho tadi tai et yam sunu ngai adi makhal artist to makhal makhal oi hai bagi wani yam phasan to e nungai na ta khi ai
0: radio paling ai sida hai jab ta re radio daga lakpa khoi gi isa gi film gi sei hai jab ta re ko dum basu dum ta bi bra na tra atopa singer hai bata re ko radio gi kalakar me am su leri afa ba nungai bai sei hai jab ta re sum buga se dum ta bi bra ta bi ning ba sei dum buga lei bra kamai ta bai
1: hai ta ye dum ai gi su tai ada gi mi atop no no film se me am thoi da na ko adu gi su tai film mi sei na ta ba matam gi sei su tai adu ho jikti lila gi sei su dum thari adu su yam nungai
0: mani mani
1: makhal ma then oi na ko adu su dum tai ado ma radio da sum tharak paisa khallo haire gati kanu durbatara gum do adu yam nu ngai na tai
0: durbatara gum ngalam
1: bi ngalam bi yo na singar mag dei khangjat rai
0: hoi no my tem solendro ne sapoi du ni ko
1: projendo
0: wa heng sa gi mai ta yam thamoi kai bai sei mandi oi du ni adu dei sisu film sei na ta bada mate utang tamina si radio da la bani na khoi gi mai kai de ki kudol tam sari

0: Youth Times ngay ko takisi tabiri. Akaswani Imphal, hauzik lantok chari sumang lila, lakleroy amuk yening tha. Manga suba madi aroy basaru. Lila sanabiriba Sangai Artists Association gi lila kangbu.
1: Magi imaga macanu piga jenderlay hai bato. Lakthok na ba thorang se. Ipai cha kuna torosi. Ko, pare nang mani puru salo. Apabu kila matanar ka jian, dekik lakthok na ba thorang torosi. Madru sanggaru pa shapu na mangna. Ipai na loin na putu ogi ko.
2: Hoi babu, babu. Adudi, nasa hane Imphal cha saraga. Thorang puna mang nasa lo sanjar mage. Adudi, babu ngakoi Imphal dungu thengne rasi.
1: Pare pare.
2: Ai, ai chal ge ko.
3: Oh, cho cho cho.
1: Ai, ei bunga. Manipur tu orang kamu tiada kadam niko.
4: Hey, ayah orang phone teroko.
2: Babung, imagi cel tu bika do. Jail dah kita show ini nama muktang di log talk piuko, babung.
1: Hoi, panane, nang imaga nang ini senu bika do. Jail dah kita show ini nama log talk nama thorang talk piuko. Papa,
3: babung,
1: baca ikoi Manipur tu musa kadam lagi bani na.
3: Babung.
1: Kari kari nong kat tanah rosi. Lao, cengok.
3: Pani papa.
1: Ma, wajib bukan biru. Lao, cengok cengok.
3: Hey, si, lao mani tuai. Lao, sah kerja set asih terus lao. Lao, sesi lao.
1: Cengok lao.

0: kıymam adamsın. Noğumatası. İmang sidi aileri hanerle bekirara. Nasıl inamu? Karamba minun sigi meyen kadano. Aygi pamda onları. Karamba kudong çabalauge kalibano.
1: Launam haybi. Şirol haybi. Namtak aybi nupiyibu tajaruba. Omnamak aygi iral oyram hey.
0: Nang naibu. Lamcat naidabi. Wakhal warak bangamdabi gum nang na pautokli. Hayo. Madui kudam changdam nang pibangamra. Kanagi mapamda ini shagiga igai kumna yon kibage. Masidi madugi pakum piramdra chakke bayaro. Kumo. Aina nangi na pamda kailan kibage.
1: Ai loina tare. Ai loina khange. Ai bunu shibakayana nangi miramda iwonda loina maktame punamak kai khange.
0: Madam khoding makta. Nupai basingna. Nupai basingbo khudong chaba longna bato na inatra. Nupai basingya shoibedadi. Nupai basingna ngakdrunda lagli. Aduga nupisina khaji tang shoi khibadi nupasina ngakbi bangam de netro
1: dai yare makha tarano to punamak khange nangi wari punamak ai sab chana khange
0: madura madura nang negi maram da tari ba khangli badi nupisa hoi bi ai gi wabu thoi bi da nangi thabuk to nehe ne loi khana chat khiban mit to dage nemit kaya ni halakhi da netro Bibuknumda Thabu mari hayak laban nawa mabu naupure Ayubugi kudong cabalau Ayubu yang sinmina batambira mamahakaduna Ayubu kudong cana bu honerakhi Pumnamak alim batara bada Niyam khanglakani kibadagi Aran bapau kaya tamzin ki Tantok pirakhi laikai didagi Kongoi nebi ki miyam mangda Upay leyse draba Allo rebe ipaduna Ikay pirukkum Masayibu puduna halakki Adungay tamahu Rabaloyalam

0: matamgi matungin na. Ay, Laysa, Laysa na. Mamahay mo do'y kin. Ay, hagtagipon sila. Nung ay ba sarok pangjarak traba? Halo rin ba ipaduso? Nga na pun sipi kang naki. Matamdo, imahi sana. Nang bulak pangay ba da? Kaya daw na ilin kiba. Laikay di minok may siya. Kalakaman ba kaya gitam tira ba miti? Pumnamak to, kang mga mda ba dagi? Isana yaning da yaning da. Nung sila ba'y sado bumiyo mo ay nasimbira ka ni Kando na. Ay, masalay na ba nupado na? Ay, yung panggi ba ni? Adubo. Adubo pong na magsinga doon nga siniway hali. Iit nga na ba masilgi maragdalan? Bunsi sila nang buwa muktang di teng nira ba di tamoy nung da omno na chakli ba may chakase itil pe na jayge khan ki ba ne adubay nga siti pe le ay shira ba suyare
1: sayro ko sayo sayro hayo wanda nang nasing pe na jayra ko dubo ay waso nung ta chumi ai nang thado ga nang hundo ma ga chatki sali bu khongchat adu di nang bu nu sibo gi wakal na ai satki bani da thong bu singi odol ma tung ina ai thabak pa pa ma da tha hum di tang ai phadna chat ta ba ya tu na chat ki bani ai tang ai phadna ma pha ma da tha hum di lai ba ta ki tha hum phar lo ma tung da namit tare ni chuti phang ki bani ai nang bu unaning mandu na pan tha ba lai ta na manipur sat ki ha da ai manipur la ki bani ai nung shiraba ai popom moriba assam le bakta ai yumda sangamdana manipur la laga nangi maram da aina hangki adubu nangi maram takpi bagi mohta ai bu tati ta oina cherki nangu su tati ta oina nga ki cherki kai bu gelo inana ai na ning makai duna ai iramdam assam da halage khalak pami kupta ai na khwai tha jariba ai na khwari ki nung shijariba Opes kuman na nangi maram da punok tamlak pani punok kham mani
0: kuman kuman kuman Bakdurane Bakdurane Ay ki pun sibu lai kata Matana tara Ima ay sabu kainahan ki besu Bakdurane
1: Kulay
0: Nang nang sinang ina naomo ni kanan yuno tamzali ba mahagaduri Minate Sane, sa!
1: Opes, come on! Masima. Masima! Ay, ima ang masimak na nahak na pamatok na badi. Masya ihak sa ang da. Siya ang iba may riyo sila may buluwar ka nang masusak na karam mo na badi. Hayo, dudi. Hayo. Nang una sinaram ba? Ay, inong sibagi kudola, dudi. Kadaya lay kre.
0: Layri. Nang naigi pamda nung sina sinabiramba nung siwagi kudola do nga siso taibanggi minok may sa pumna magkang do na ay na chiksin na tamli
1: kari hayo
0: mapahalay na lay na mapakaw mo pang jadra ba magi ka na lay sa tabako Tuso na, tanik-tanik na lahi ba? Nanginamang dalili ba?

0: Sabo, panahan mo uwan na mit ato magtada. Pagi kong na kinakok pa mo tusong kibakaw de. Nang di ay yasyang misahay mo duwoy mo dunuwoy na malin eh, pagi bani.
1: Imagi bema, tasi. Tirasi mai cagi suyarek pam lawi be ma
0: sanarehi
2: ma
1: tamucha
2: kadai da no ai shuna tungi lake ma
1: imagi bogo
2: ai ro yau de ning banga moi ma
1: imani chabu kon sinduna thamangam loidaure Pogpudigin nung ayaw sarok pangjarak drabi isaani. Nga si ayaw numit sidagi. Nang ipabunggitong inkroko ibo.
2: Ay nga mo yey ma.
1: Tamo jo.
2: Santobi.
1: Nang nung ayaw nalayo ko.
2: Nung isat kino.
1: Punsida. Awaba matayaw na nga. Nung ayaw nalayo boyo ko tamo jo.
2: Nung ayaw na yung mga mo yey.
0: Ay ko ipagibi ma. Sat kino. Sanari. Na koi kada aida mohle sat khaganu au khi bada au khrasanu loi khrasanu pumna ma miyoi bodi land bangam da miyoi bagi ma pokni au khi bu pumna ma ai ra ni hanen lo ru siko au ikti sasi ai la ri ma sam hai le pak tur sat lagan hai ai koi pumna le mi ne ru si hai babu kai kai bagi ne sanare
1: yumnak sagai ol rabi laikha tarabi aina adumgi Amak pamata suyaw draba. Taru raba pun si ije lakta. Lamak hang da machu amatay sinba. Ay kak ngamlo ye.
2: Makamu siya tambi.
1: Saraba marabu migilay ngoy takta. Hagot pangam draba. Maruk kang laba upana. Korogi may sana mangkraga. Teng laba hingtang lauda. Nung madol ligla na, kaya rakip do na so. Ano ba yun yung chong dabagong? Ay gipon si da so. Laklaroy, amu, yun yung ta.
0: Sanari.
1: Laoy, bema, amu cha.
2: Ma!
0: Sakiro.
3: Haujik tabiri sumanglila laklaroi amuk yening tha manga suba aroi basaruk lela sanabikiba sangai artist association gi lela kangbu makhal mathil gi thoram sing leptana sanduk chariba si akashvani imphal gi fm sangai channel degini haujik lanthok chari saisakpa elangbam netrajit ki khonjalda laishram angauna sairingba matamshei

0: Hello.
1: Hello.
0: Good evening, Manipur ki thauram ni taram nok chiri ka naoi birabano.
1: Good evening, ma'am.
0: Good evening. Mingli from Haibiu.
1: Ma'am, bu lap na nong chiri ye, ma'am. Ay, kurai thangyam lai kai dagi romabati thong nong jam ni, ma'am.
0: Romabati bu ko ki thauram da taram nok chiri kari film ki karam bishay tabi gani romabati.
1: Ma'am, amu ba chan den gine, singer, devlana chakwa.
0: Hai
1: biu. Aihin nesum dia na, tahu saya dia mana konsepan ibu tahu Taiwan mana, ahi bum sam. Mungkin jero bum marup se, magi konjen di lieng na, tuh leh awi muda. Aduh bo, magi sakdam di, ubi dapat tuh si mati, bumda kaya hau kere, yar gadis si loyo bumda tabi robo men.
0: Roma batina isai se, se sakpi, se rengba, se rangba, balik cum nasu, tapi rak leh do isai se. Matik amaga ngang biram lagadi koi gi thoram se mapung phagani ane sukhanje duna romabati matik amatang ngang biramo ya
1: niem na hai go dei kitang ngang geram ge tu bu ning si je ba maruk china ai gi mai ka ya ma thawai happy ram ye du bu maruk che ai pun chi gi di ai na ka bu ding ngang jeroi du bu ai i sai sa ko je su di ka ya di ta je del si su je khang je de ba niem nga pi gen koi kitang ge ngam je ngang jeram ge niem na hai ja hai bi ba ni na
0: How biro Roma pati?
1: How biro ni mem? Ayun na suri. Mem makadi kang dereng api ni mem matang na isat na sakti lagi.
0: Thaga ceri Roma pati. Adom na koi dana kan biro paisei lantok ceri. Thoram saru gya biro pa. Mem mem
1: angang si jerab angang lantok di di lai bam kat tahai jerang.
0: Hai biro.
1: Jam jam gya ni si tang hap ceri mem.
0: Roma Batibu, Han Hana Thakachari, Isai Kudal Tamjari.

0: Hello.
1: Hello.
0: Good evening, Manipur ki thoram ni adomu taram na ukchari ming lay from high view.
1: Asi si bo mata mi chai gumani kui chai ro.
0: Film isay khan bagi tangkak oi duine asi si.
1: Ha.
0: Film isay khan bagi tangkak oi duine do ming lay from hani khang min asi.
1: Film isay gua ro bong asi si bo.
0: Film isay khan bagi tangkak ni.
1: Jadi saya tak kandar kita.
0: Khan biyo khan jingai da. Kol tobi re isay ming lay from hani khang jage.
1: Ai thanga ta gi amila
0: amila bu thoram da taram na ukcheri kari sei tabi gani amila film sei khanbiu
1: ai pi la gi tongdo ra tiya ta thuli bi ta tha sa dou du du sei tum da ta se gi do
0: wei sei sei le jere do amila amila gi khonjal da gi mati amang ang birong gadro
1: ai khai nga mo ti hai je ti amila
0: wei de di sei sei sei sak pi da gi tamin na jingai mangoi na na Amila chai sing
1: tapi ni happy abro
0: happy yo happy yo
1: oh thang ko tan de gi sana wei na ma ga de anandi tau wa andia de chasla punima de plat tamin de le ha yo da un
0: hoi amila sei su ko dol tau jarak lage do sei se ko dol tam dri ai da amila se chai sing ho na bi rabo
1: ah chai sing ja re me da
0: ngasi di kari hinjang chabi rake
1: Oh, yang dia ikut bersaing. Pula amang tak.
0: Aha, buat macam mana? Masuk cabi le, juga apa ambak kau dah bimbang saya su lantuk cakap dulu le, jadi saya sih kudul tam jarak lagi amila.
1: Oh, ya, emela.
0: Toram seru ke abirak pa?
1: Tidak
0: cerai.

0: Hello.
1: Hello.
0: Good evening, Manipur ki thauramni taram nok cheri kana oi biro
1: Good
0: bano.
1: evening, madam.
0: Good evening. Ming lay from
1: Aitang
0: Habir.
1: kam, lay tang kam makara kai digi thok chom banu.
0: Thok chom banu bu ko ki thauram da taram nok cheri kari film ki karam bisei tabi gani banu.
1: Madam, kijer eta to chama ma. Adik sam digi sai
0: Waro gibaya de banu ki jereda film se di koi ge kasman imphal gi library de leja de to pa film ama gi she kan
1: bi no gi no gi mira da ang khos mati am ta hoy na
0: ki jereda film gi isai gi se hong do hai bi uni
1: ale lo na lo na ang se ho ba
0: ki jereda film gi Luna Luna, kana sih hub. Nando ni ngombana sering ba bobo sana madi amajit lorin bamna serang ba film isai si ubi do ni. Hoi banu do.
1: Ado mo tada kaya sabi ro.
0: Isai si shu thawa yung nakan biro iya do banu isai si mati umang ang biram gadro.
1: Isai, isai si ta tiyan mat ngam mati si thawa undo. Kuwala matang dengan jala gila.
0: Hoi hoi ado di ngasi.
1: Dung pasan biro.
0: Ngasi sai sak padagi thawai tan ta biro duga matangi kan bi tabining wishai kan bi kan ba matam dai sai sai so idanang ang bio aidana kasmanim phagi mai kai de tham jeri ko banwa
1: oi oi

0: Hello? Hello?
1: Hello?
0: Good evening, Manipur ki thawram ni. Kana ma bira bano? Hello? Tabi raba? Hello?
1: Hello?
0: Adungi radio set se yam nak na leiba ma le yaragadi radio set tagi kitang rap na chathupyo. Tarumda taram na ukchari ming lay from kangin ase. Kanbiyo, isay kanbi jingay da ming lay from hana kang jage.
1: Jingay yung tinsu dagi nami sna.
0: Ming do mukha na hai biyo ne.
1: Who sanggungi?
0: Mhm, hai biyo. Mhm. Adu thauram saruk ya birakpa adu muthaga chari adu di sei sei sei sak padagi oina tamina rase.

ba ithil ni irei ni irei sidi lepanaidaba ichel gumna chentherakli ngasi su hainingli phongdukningli wakhal kaya kaya pungfam sida lanthok chari wakhal amadi ishei